0: Bon dia.
1: Ah, bon dia, Radio Mozambique, bon dia.
0: Sina ni mwire kulutusheni.
1: Jina ni mwire, mwene wana turula kuntore, distritu wana kalipwe.
0: Distritu wana kalipwe, distritu wana kalipwe.
1: Ya, ebosto.
0: Katuna wera distritu wana kalipwe kekalle.
1: Ha, ebosto, distritu yonkovola.
0: Distritu yonkovola, kaya ka, masisalamo wani yo.
1: Ah, salama, salama.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Wani wahirero nyakulele ya usalama, salama yu wahimia ya wakala bo?
1: Ya wakale salama, ni nota kulla wana, nakuni natanya alava.
0: Ayo.
1: Natente ramiyo.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Isalamu.
1: Salamu kena, lichala kuni natanya la Carlina Carlo. Manaka meri mwene. Apotoli mwene, Celestina mwene, Lento, Genia, Gere, Namuti mama kaiwe kasara muno nimara we, diwa kani kwa muno nimara we, koi sabi muno nimara we, diwa kwa kilele kwa karu muno nimara we, na na yote ne, na namuti bale amari kufela o ni muri marati uo kuhani kila nimara ya, na wale acheta. Akabuyo rati Mozambique utere ke hawe kelela.
0: No shukure la napentele kumini wira ni hikula no lelo wani weveri hele wasorera.
1: Ede kunyatanya la tuwa wekela mutivali.
0: Ah kunyata maavahe kepahike unkala tumulatu.
2: Wana mano.
0: Ami kushili liwa. Kaya kihali wani yo.
2: Kushili ya. Ma pentari wa telefoni waka hiya maro rani.
0: Ayo masivani kalihe nsina ni mosa. O kale manu, o kale kunyato, kala we ato kwe nyao hirwe kato kunyata yo, to hirwe kato manu to, vo vankala to malari yao.
2: Kaya kena kala lewa iwa.
0: Nikali homula muyo wo.
2: Tako, wako nyato.
0: Sina naya?
2: Carlina, Carlo, sinahipa wale.
0: Wanu nahipa, masisalama iwo.
2: Wani, no manaka mersi, to were ya.
0: Sheni, mersi ule ni were sheni?
2: Ona rapea ta itse lo pea ye kala to ri pelela senkhojela ye to ri pelela
0: ayo arohi hospitali akunya anhime ne
2: ay akala pa kende sa pa kuntana ka kon ga waro ha
0: pa ko muro ha kala wera orapea weiwe wo opi ha
2: papo
0: ma ke lo mtima ki ha akunya reo yangwe he ya muhima yo hima yawo.
2: Apo.
0: Isalamu.
2: Kena wekela iya kala ba mwene katora. Kena wekela tiwa ka katora munu. Na mwara we. Toma ka sitansia. Nemama iya peti lo triki. Mersiu. Celestina, Kere, Nimku, Niltu. Nama ka marakarmushi. Na iya we. Maruku, peti, Yasini. Usama, kimale la babo.
0: No, shukure la mwatani, no pentela nuweru wani uo, atuwe sheliliwe salama. Masimano, ula mroho hospitali uila?
2: Kena mroho, haba kifara wana kosta iwe. Kiraka pole piskaleta, karoni.
0: Mwende suelo mweti ha?
2: Kino mbazana.
0: Piskaleta.
2: Kino mbazana, kutu woka chivane kunyatu.
0: Ah.
2: Masi, kunyatu wake kosta mune gene vekelela.
0: Sheni.
2: Ya ka panna mono war kamia u. Bat ko patalia. Ke mala la baba.
0: Ayo mio ko shukurela mu shelele siwe salama wani wo.
2: Basi ka gana telefoni aga banyu tantaru o baro rami ke mara.
0: Akale telefoni anyu.
2: Ay aga kala ba.
0: Au nto sheni tuyo mwiri hen telefoni wo.
2: Me que no era bajo tu igual ya, que te pagua que no ha cuenta.
0: Nari, que yo me ha vivido en un mojembar leña. El crédito ahí, jamás.

0: Bon dia.
1: Bon dia, kai hali?
0: Ne oshele liwa kai ki hali?
1: Ko oshele.
0: Nka haya kansina ne kulutu ni mwiraya.
1: Sina ka Batista Antonio, sen no sure shu anakonta, sin kalo na maeta o na kwahu.
0: O na maeta o na kwahu. Nka haya ko na maeta o na kwahu wendero katula ba?
1: Wendera ba, oshadu kinaro ofera o.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ofera nro welani?
1: Kena mamu ya kwa kawa kero mutentari yo mutumiha.
0: Ayo. Misu mane ele kari wana mulehe ya mwaswe. Mune suwele wana mulehe ya?
1: Kiro suwele rata enesha.
0: Misu mane ele kapelu kumihira uwe programa karadi weteta kama wani. Masi kunutu yo yari ya keyo atuale. Uchawa kapahi. Uchawa kapahi no hipa velaka. Kareri wiku panyera wapu. Kulutushe nila toko wampula mu matwala anoni he haya. Nakala okala kawera ni hii yeri wapu oma.
1: Wawa.
0: Uchawa pa hii mikrofonu. Uchawa pa. Uchawa babu wohi tuwela.
1: Ay, ni mwangwa.
0: Vahiwe rianea. Masinkahaya ka salama salama na kwa huo.
1: Ona kwa huwa huno, salama, salama, onye wa hishiri yorata ya nikaibu zembe mashi.
0: Ayo.
1: Ena ayo.
0: Sini na ya nikiswali hui yorata ene?
1: Batista Antonio, sina na usuwele shua, anakonta, untumi hamiha na kwa huwe no.
0: Amutumi hapokale?
1: Maria tu, ofero na mashiwa.
0: Ayo.
1: Ayo, atani sana, hii, fele shu na unaka wale mii. Kami iwa tu rata ene, shapora.
0: Felix yo wani yo.
1: Bwana vukulia.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Nkahaya kaisalamu.

0: Bom dia.
1: Bom dia, mano. Rajab, bom dia, Ali.
0: Salama, salama. Sina ni mwira wawi?
1: Mese nagi nilo Cornelio Francisco de mwira ufura nilo Bairro Mkubasa.
0: Bairro yo Mkubasa. Salama, Mkubasa.
1: Masa zana wa nahiri laji wa salama ya nifu mahitete.
0: Mahitete.
1: Haa.
0: Ayo, ayo, ayo. Nkahaya ka vanshava mete luwae? Ayo. Isalamu.
1: Salamu ya upajara ginawe kila lapo nakpanga kandia rajabo. Yani likarope agunyata ya lawana anakuna zina rabia kasiyano. Yonera ukarwa kama anakuna matalena peturu. Karwa kapapa anakuna pavu prasishku. Karwa kanaka anakuna karatos Corneli. Nelson Corneli, Raita Corneli, Rasau Corneli, Namuti Agote, and Velcomeva, Amuti Comeli here. Linda Gimala, Valagrofa, or Rajin Santi.
0: No, Shukurela, Napentela, Kumin, Wira Musiawani, Wo, Ekalek and Pakamahiku Manchipale.
1: Shukuru.
0: Ayo.

0: kaheka ihali sina wani masini atakwene ko shiridiwa kakai kinero twaya
1: bakani bakani kaheka nsina
0: nsina kinirliwa akalistu no limalishiwa angwe ya wanna nitegala
1: ku awo pangwe yao
0: ah tangwe yao ba
1: ti yale ni makela hula vula na mradiuni
0: orate ne bahi ti yao ayo
1: ankuma wana kelowe
0: ba kamaron le papa ha ko le vale ni makura kale were ba kawari he kana mawani pahi wanna nitegaiwe
1: ano tumi ha
0: kino tumi ha ayo
1: pachendri ni anomte kola ho
0: masi ki pachendri mwaisana ayo
1: sheni halaka upole la mte kola mwaisana ayari waru mpaka ba rokale avela vili he
0: ai kamu shanka pa hevale kamu rai kushaka makala ka iruthule na kiwara ya sa komera masiva kwa rokala wera ka hitu mesapa u makura kina tumi ho wani ba kamu kala ka normale ki mumuleke ayo
1: sina kumele tu
0: ah bakani bakani sini ki kumela pa hi
1: Entumi hesha ayu na kali herana mchene pivin.
0: Entumi hesha kaiwe musoro, makura, celeste, papahi, makarao, asikaru awo.
1: Masi enrera ikulu tuiliwe sao sawe lena mchaka pivi.
0: Iwe kiva none la kore ra iwe tala. Ayu.
1: Etale mbola saisai atu amwereka na koso olima kumkumetuo.
0: Oli moni kumetu somo hawa ipuri vale kenrene ta kweli mahu nani porometeri were pa no li mamu nduwere ke tu mu hawa ipuri ye porke ka kela kona wanne mchi ke ipuri na tu santi ipuri si yo
1: ino hika sompo ipuri ya ineta sai
0: ashine nyale wa ko hava le were pa ipuri ka so pioni ru pa mono were ya matume sa winyu ayo
1: nto ama holela ama wani me anakula ni kuma yana mchi kawo na shoko na kinako
0: na shao kibate na kula mla to were na ona ve a kaikina nove povuyele masani hima pahore pa ipuria ni waleleke ipuria ni waleleke ipuri hina waleliwa enta usha mikipi ni mikirina tuwe matani mwe rombu lapuwa wale na lapuwa nroko kopela yue
1: hano arina hoteo hana wale tuna morakava
0: masi ya wa nana shuntua nana mwe lava vankiwa kila vula sakavo
1: Kumba poma hoi?
0: Vani kumba poma va. Ayo.
1: Masa apanyi wa maruta ho?
0: Ayo, no mpanya papa hui peresu pa huwa la mela.
1: Nina miche kele? Chekulelo, matuelelo?
0: Masi iwe, nini manampira hu wakani. Netu ikarta. Na chekula pahi, vanarera pahi.
1: Ayo. Ayo, hini hashukuru ya vahe kama kuma sowani uiru wa kukuma nasa radio Msambiki.
0: Masiva kukuma na sarati Msambiki, yopa jirakin towa wakela mwara kana mashilta, pamusaru na mama mwara litere, na papa litere yao, ni moroko raka na masonia, ni sonia nyo, na mati ya telenia ka mwara sesari, ni sesari uo, na papa telenu wa mwasu kavale. Wero kukuma na sarati Msambiki no.
1: Arereli wakala na mati haya, kala hina mati haya mu?
0: Yo, masimune ni mluku kichalea.
1: Hapa nyetwa mati haya, hiko...
0: Mwini mwana ni mluku wakijali ya kihapa nyapa hii. Nani kirespetari nawe. Kaha kini yao ya kupali kiwana kina respetari. Ntoko sinkupali ya kami yo. Ayo.
1: Kale na mchika yao matia yao.
0: Mwini mwatama na pahiwa na mchika vavale.
1: Hali yala tataya wavikele.
0: Kehawe kela kwa mwera kina wakela tataka sesari. Mwamo saru na tata wama suku kawala atelinu.
1: Amale liwa.
0: Masi nkirna yu himesho kala wera. Otuku meli hama kuwa ni kamu lela rachi wereke no mkuma nasa miki lavula ne.
1: Masi vali kwa hasi kinaku anikala anavarili nyana lavula tuwa nera sayebo. Ankuta vabi.
0: Vale nini romu hawele la siso. Ate nariridwa ni kuhiwa leva shaka tuwa lekiru ankahaya. Mpanye sayi numero ne. Ina vahavale ya manani ya kiruwa. Kwa manani hameva nari no manani hekepahi.
1: Yaba hiwa nani numero no radio.
0: Kare mwe romu yu wapahini romu diwa kapahini. Nare mwe ratuwa wakala kama luku toro kiwa numero norati ya fulano. Ya fulano nalepa. Napa choroko lomo lapahini. Ayo.
1: Yokali niwa ya ntutela murare lo.
0: Masuki tongwe.
1: Mtoko shwe ni vale.
0: Vale mtoko ni vale kaiwa alo were patuwa kala hii. Okala wa ya kala so. Atuwa kala ya kala. Sawa lekeno nora. Entao makalu waha lahini nkala hama. Suwele wana kikina yini hona kama latu wohiti. Wohiti heriaka.
1: Eni hono ni ya wana miche kame mpanto wa mirabo wa mwavano pivisha ya nona wini tikilutuli.
0: Amu wavano me kihuotere were pakire anivara fulano yota kala. Anivara satu. Itu sinasi vila shishinene lapo yele. Makala. Pahang kushi iparanshi iparanshi. Ni mwere iparanshi yo. Parupio poma mwanene mluku irako chale ya. Iye yo pahi temvari wame.
1: Hapa lasi wa anamu hapa liwe uwe kanatela.
0: Masi iwe kiki. Akakanle anchene. Akanle pahipala kala ipahamu ale. Masana amiravo yao. ki woterere
1: ko shukurela
0: nimi ko te pothabela
1: ke phola bela na to kone ala ka ki hali sa hano
2: me ka mukume nsena ki nisho shwa January yo
1: baito ani mawere ya
2: ayo
1: ya pa chenda silini
2: aror hiliwa baba
1: ya ri helwe sheni
2: ya no garu helwa soka seshi nimiwa
1: ya panye wo ya yo no wira rori hiliwa
2: miyano ori hiliwa gawe baba
1: to ani lelani
2: nata mai thono to no kele ke seka thomai thwala
1: masi ka phanye ba hin laga e hale ke seka mai thwala
2: o no kele ke sea roa masi kinni weri ya tu potu na khapa pao
1: sina ne ani thiliwani
2: Osvaldo Osvaldo January
1: ankala musedi de abril mum
2: se de abril mum ma kam sula Fernando a Fernando ansiao
1: ansiao
2: ayo
1: tori muira thana thana ru pahi ba nam thwela nam ba ne la tum thana thana tho ana pajar thumai tho
2: kopuena vale
1: anu puele sheni
2: thank you shanki hai wera ka rihelingwa ka vale eh bhai ki shanki havo
1: ya iwale o wera ro riheliwa
2: ka iwale amkulu khana
1: isukwi
2: ayo
1: banto movona
2: kovona tu mai tho ka tu kire sana ka re mari mai ku ya o
1: nasi kahi ari mai thwene bahi kama mai enta sa maro hospitali
2: na tan karo hospitali ka karo nuli baba he eh ke na bona kahi ari mai tho o ke were ya o amulya janata karo ri heliwa baba
1: to mo shululi wa mokulu khanyo wira muitikele thori heliwa
2: ko kulu khanyi wayo ba o rogi ri hela tho ke no muka phuda ke wehe ke wira tale ayo
1: mo vara ni mo osedi abrile mo
2: osedi abrile mo kembara ka phadi ba wa mola mota mpaka nyuti wa raja poke no la pushakani kembara ka e
1: to mari heliwe mo ha wo mola mota wenno
2: nare ka ka twala ndi mana ni phela ya nginswela
1: mothela
2: jithende
1: moni phela ni kera muhinnuwa
2: tehinnuwa ya mase e giri hawira hawai khanne mpa
1: monkhala wo wini
2: eva kinkhala ka nkhala wa pa tere wa le shemba le ukale ipitoni ba le wa mama
1: mongkhala wa mama nyu wo yarani
2: ayo
1: ndi khwata no mwiri hene
2: miyano
1: maruri heliwa
2: ka monra ni mithala iwe
1: mala pushanya tu
2: ayo
1: munni uri ho
2: kinni uri ya ma se uri wa ka kinni uri ka panka ate ka panka ka dawhi hwe baba ina ri heliwa baba mha wa hi mutuma
1: malawi hiwe ka panka muhi mutuma
2: ayo ono hi mutuma ke takavale kina bonywa tu nathi ni thona ke waraya

tisisa ni malia huri nla yaparisa setora no penta huni muniwa wakati bakani vava sawa kila samkure muradi mwanyu setora ji 7 minutos.

ala tamsi ya kunle na madikaniha yoko hiwa hiopa cheria nesvani mpata kela ele kanle yanenli masi na atuvete koni sipo musi alala to konde la atuvani sipo ninkupa ila hura noro kalo wa hagali han sipo nenda okati sio lava evo sisu ni himya yatiminko kahaya.

yoko ha yopa cheria yani ndrogu shira namukului anopenta huni munio wella shorate ne okala wirani ndropi ntela van lid vararu vanonto nikaleke o wala mikola sa ndrogu shira namukului ndropi ntela van li nakala vararu no vekela huni wirian lorate nisha Yoko ha yopa cheria ni mpala mnisuwe lihe Ama atiawe Mwara amu ulupalinyo wala muhimanyo Nyua anotashe ni anyu Ela tiote pashokwea Ama atiawe mwara amu ulupalinyo nakala muhimanyo Anikala tashe ni anyu Nire lanto ya atili urata enesha Yoko hiwa enenli Mwamusu wela vale wira makako Mwamusu wela wale nika makako Mwamusu makakushe ni huinle nika Ela konhe tawo ropo Ela konhe tama nuel Antoni woropo A formatora instituto industrial e comercial ya wampula Herla okwe heria iya anchene akuleke ntukuleke mstudi mahumu Yoko hiwa neror ni osinsa Mwamu na masheni Onona unkeletu ni metro Notikela Yoko hayopa cheria ama atyawe Mwara amuhimanyo nakala mulu palinyo Yua notashe ni anyo Anikala tashe ni anyo

0: Traviata Lichinda! Da Tinda! Dá um rinda! Dá um rinda com olha pembinha! Dá um rinda pembinha! Dá um rinda alvonha alvonha! Um pouquinho, um pouquinho! Não irá primanene! Ei, girane! Não ouvi o que me retiwane! Me, pembinha! Ntema! Ima caiu em pique! Manene! Ivan, well, we don't see the ferroviario, Tony Shinga, Ulake Lenaran, Adria Kai, Luluya Ferroviario, Lishinga, Tiramota, Sasuke, Sansuke, Openman, Koi Puretu, Kush, Kauhima, we have Kumino Tumia, Tobakan, Tingalela, the Hanover Gold in Povolua.
1: I fail in Manaka, him, we're a Pira. Ri o wanda o bikana ile none wile kipa chotene jana
0: kina alela minu tumili ira mpira piere ke kumani push na opeha ukuman tarse nulupal wala chani kina mona mbongo na mpira parugaro lishinda rimpua no one he wore usinile
1: ina opeha mana chinone ho unye ikipa ya ferroviare olishinga upanka ka mana no tene bano ha kira dolfu ha morane mora chinane o phela ni rake jammo o charna chele ya mana chinone huba
0: te tendinya nkemia hi wo hera ka wera na atemia a thwela mwanene wa kibir baliza we ni igolu ka ya wo hera wala even ray wo hi chwanya
1: even ray wo hi chwanya chani rake baba le raul phela mpira Aishu tariki apankaka ile yopela urereha hina wo yo hina wo wapasi wira igolo ya parasiriki ule michale kande ivani aferroviario olishinga.
0: Kamu hinya pole pole pendinya, kamu hinya nuna nariwa Antonin Mushanga apela ushinda wahla we mayo mwira mpira. Huo tarana apela kawabia igonu nimi kao hima kurushi wira pembinya atwela mwanene ana wapo pehu chamihia ni huita miha mwanene pembinya
1: huita miha mwanene nirake wachamihia mchua niruaka wanu mwana ya ri otepa urikarika mwana chinonehu korovyaro lishinga ari otepa uchiacha mwano kilona mwana ina tepa urikarika kamana pembinya aha ana uroromela ana achua la wira kana hala ukumana ipontu ina kala emotion
0: minuto jopiera minuto tusini miloko mitano nuwa miloko mijese kahikina minuto mikati chinghala guinterhia pimbinya otwela korukunya eneriaka mchua na echamaka unawopeha wakumana ahavara na pembinya akumana le mwanene uwane era ruwane namso havar ibari haka mwanene
1: ibari haka mwanene bana chihime hu bano unopiha mwanuni ucho wa unampiha le waldeya bano ferroviario olishinga hana kurekitichamo akalanaka kamana mihana minutu seti cho winteria kamana ipuwa na lelo inarua bakani bakani bano Nasir Adolfo, una ukwela kairaka, uira ule Paulo Afitu, kapitan ri penalti, vano yoyo mpiro yoka hokoli ale malele ngoloni. Kinaona mana, narwa, ukhalana, mwano mwano, ipitu, yarwa, ulumi ya, unari uoma la mpira, ala kalle, marbitro, mare, unawona, ili kipa ya asociación sportiva wa pepa, anari ale matekiniku, arira vale vale, inko haka, ule laini uira, e golu nila manje urima kweli kena kala fora jogo
0: kurosh kula kala na kalona
1: kula kala
0: ete kuna kala mwa chapela tembinye ya na panketi kena ko wakatula wampela we okela mwa mwira mpira Ibrahimu ni kila mwona ninu wapembinye na akuma mbandaka na akuma like kapitan
1: umala niha
0: atwala eli atwela le yi jami halempantu wapembinya Give water pressure, Alex.
1: ala umana niha ubaha ufuru chikwawe uhina mompira timana ninaona kumeli ukeleli vano umana niha ubaha ufuru ingwa kumela yote ni wira karaka igolo ya pembinya
0: ikantu ya pembinya na vya vanchua na teku wapena ufuru ha golo wana hala urika makeru fuange kitele haka mpira kwa reda ferro fiano lishinga pembinya na mana neha ayaya kuhira njua na teku pembinya pimpela we na soko fiane mwanene ni muru mayo mwirampira pembinya
1: uvonya
0: njua na teku opi hana ukumana kieta kati ino atulu kwa sitina kujiruaka uliani imana na uwiro kwa urupa ni kove uwira uti woteni ya amulitala
1: Ikole umana niha ikove uwira umana tihimada hawa itinafire Adolfo manji kinona mana ile ikifa ya toro vyaro lishinga ikala ikifa urupa ni inaro upanka para uroro media nya trash kontunya ukela niro kitisa mo ikande vakani vakani Parele kipa ya saraviyari.
0: Tauhina wera pembinya rini itala katunwe tema nite piha chuvoli iti intala mwane. Wakuka mwakela mwa mwena prakale ferro kiaru. Huli chinga pira rujo. Na wakela mwa mwena prakale asusia sonchportivo pema. Eladiu. Eladiu. Mwa mwena mpira eladiu. A pembinya vale. Na pembinya. Nungu oja. Ya mwalidala. Tankita mpira. Unkumeli hafati mwane ni. Wala mula wunwa hita wahola. Kwa kele la tiyo. Na wakia nani ire. Na osena pembinya. Uwe pija pija la tiyo. Na mahankuna. Na wali mpati nkina kuni wakia lapan. Ya rabia. Na suma kele la tiyo. La tiyo na mahera pan. Na mahera. Na mahera. Na ufingu. Wakupia nira pankila kofenche. Pembinya na vya pembate. Na vya pembate. Na suwa na andrikela. Wakupia nwa kele lapan. Nwa kele la mwomu ira prakalen. Ibrahimu. Ha pembinya. Nantumusele hampira utuita mahapani. Nama hapani. Mwomu ira pira ripate nkina kurakata. Taka kano hina kwa hodo. Nwa kele. Mwomu ira pira. Nankiki tene ha. Amwe mwomu ira pira ferro fiyari uli singa. Kala lukwa nana kita. Lama lelu ule chole chukipe kukope. Chau. Wakupikute. Wakupana nresa mahulu. Nama kele. Mwomu ira prakade. Nama pembinya. Nama hakuna ripate nkina kwa kibiru nenu. Nama pita pita mpira. Nama wakibiru kambala. Kambala wira mpira wan semana hubiru mwapendi mwapiru mwabayo pema jira na kume la valote antonini musanga wana naria wanwe na lelu na apa hero na naria kamana na ato ila rapindina na watiicho wotu la venche ni baliza we wakukan na makila mpira rahul daru hila rahul na wopu piata veje mwandini wayayayaya Ivan katuna leto vini golo. Ariyana ni matavi pa.
1: Ariyana ni matavi katuna le. Manji kapiale uitu na itu kwawe. Imana nandelo pembinya na atentare ira podi apiaka. Golo yempate.
0: Wanarika wa pembinya. Na atikiteri haferro fiaro li shinga mpira nduwa pekawe. Yorere inonia nkoko grasinda. Inira yorera inonia na mapema. Vano pembinya ipankile mwanene. Nene mpanti wapachira. Ana akufia nireke. Nakala nakampira ina ni matavi pahive kaya. Yana ntwela na amira vayo. Wikali hutata. Wakufia mwakele pan. Mwakele mwamu na peka lengu. Haribeta. Rio tawani. Wakufia mwakele mwamu na pira kipa ya. Firo fiyari na suraka. Na franteko vinchi vani vaholu wapani hivani wakuke hivani nila kato mpira vano osoko tania mkanita uhalosa kwa tania sikwazi milo imo utipake chomo mwire kenyuva mpire wakuke nankilati
2: wapara Nasir Adolfo higolu ina michania
3: Ao minuto 47, alguém esqueceu-se do Lão King no interior da área. De baliza, empurrou para o fundo da malha. O Costa do Sol ficou a dormir com o gol do empate. Ficou sem saber se tapava a cabeça ou deixava os pés. Se tapava os pés e deixava a cabeça. Preferiu destapar os pés. Lá o King Manuel Moreira, ao minuto 46 e meio, 47, volta a dar a volta à cintura. O Ferroviário da Beira está na mão de cima. Marcou Manuel Moreira, lá o King.
4: Mas olha, deixe-me dizer primeiro.
2: Para Nasir Adolfo, Narama Chana, Ascrani Homa, put we will love recommend Nachineta, Masinta Matilum Pira, Laukingi Namichi Gold.
1: Ya, Miraka Santa Gracinda, Nanam Katamiho, Karmajahuyo, Miraka Microphone, Wako Gam, Pirado Chiro, Komoni Kamaya, Pendina Wakula, Makela, Mondini, Mondina Ferroviaro, Lishinga, Rehla Holo.
5: Grafinda, Lenrampua, Guraniwalake, Bafun to Makuru Omen.